0: simu tukro ese ashe ene ye numunka shu se amani kel charcoal toothpaste insuni yeti senta fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyusu nano paya na jua miko dano ema misinye fita confidence level kwa su etibi nama na misinye 32 nini negusu
0: enkane noa niya mabini mdibidi